0: muun rehen tang chenkol rehen tarohi nga tianga te mihoi ere anga a na luhlere po na kirang ta rehen nga chfalngere haten tere nga ak tarik na in ak yom ak hatti nangaro ta irok ango hatti nga jang irok chane nangam nyanek ngo sitiang kan na at falngere ngaro nga chak yom o iksa o he na kuna nga chang ango nyanek ngo Tadiju, ngaji anga ane hafal ngare, ngaji tuhu beri na lu nyangam rehen, iksa ona kuna, angu ngaji eltimak ona takup nga, ta ona atko na lu nyangam rehen, ngamufi anga, ha angi rehen na lintoken, ngarok mufi anga, ha ajin, ajkali ajlitok ngangi rehen, poro ingat anga na kirang. Mihoi na litok ngak rehen. Ha, pari anga a. Na hameh tenre. Taku ro loon o. Na nga ro loon. Ha, ajin min ajko aj litok ngangi rehen. Ye joho fal ngare. Lekten anga nang at heng hu. Na kalah ta in lahen re. Na litok ngan ak nyanek ngare rehen. Tengah an ngi moral ngi story. Pohi ay po yan. Ay ta sa ringen ak hati. Ye hirung ay e. Ayat ko tanup kinla hinu enre. Ngachang ngarolun ngay ayi hajin ayat ko ta eh hangara ngenre jin. Ngach ha parime kolam sa ak ureh inla ngenre. Po me ngay strong. Mihoy lal mene kinla re. Ye me pari amang hakap ngen ap eltimak re. Tare amat ko ngach ko en me amang at kano owa. Ngay ye me pari kalah ten re. Ho mihoy ta ap kinla re ngach at ho me. At Tungin hek mihoy inre taap kin lahare. Yangon ngita rahay yan hakap hi yala ngita chuta story ngay yan.
1: Hoy, tay hangi program tahalin langa ingi harap. Hadre tin kuk. Ne hadre min tin kuk hang hi nadikak nyamihol hi ahang jo. Hoy, tay. Rul den rengaj ay hangi program